Oyo o tina māma ka apana me ka hui ohana me ke mele ole ahi. A he nani no, no ka mea kahi a haalele au ahua I ki ale ahi. A lele maka hoi ana I hilo nei he pela e komoi I ki a mahele o ka pana aina o iai e pana aina ia no hilo. Ka ko o ia ke ia mahele ko kako mauhua ma Hawaii First Federal Credit Union. Hele ki pa iala kou ma... Ma e kolu vahi I keia manawa ma ke kiko vaina o waikoloa I waikoloa, ma ke kiko vaina o, o Parker Ranch I waimea. Ma ke kiko vaina o Parker Ranch I waimea, a ma ke kiko vaina o hilo, ma hilo nei. Ka ike ana ia mauna kea I nga noho ana mako mokulele ho o mako kau no, no ka iho ana I mea e kuua I ka mokulele. Ka ike ana ia mauna kea kukila kila ana. He hau oli mau I ka hoi ana I ka aina. Oiai he hilo keia ka iho ana o ka moku lelea I ke ia hilo one ma he. Hau oli valeno piha oli oli oloko I ka hoi I hilo. Ano leila o ka pana aina o keia pule, he vahi I ke ia ma ka lele ana, ka hoi ana mai I hilo nei. Oia hoi o waiolama. O waiolama ua kama aina ia I kanui o kakou I kia manawa keo hoi I nga he makua po vavae oe. No ka mea o waiolama I kia manawa, oia kahi o ke kahua po vavae. No leila oia o waiolama. Aia ma nga hupua a o po nga Hawaii a me kukuau a makomoku o hilo. I kia manawa he kahua po vavae, eia na e mamua he naile, Nui ka ukele, ea nui ka vai e kahe ana, ma ia kaha vai, ike ia kainua o ke ia kaha vai o ale naio, ma luna o ka wapo ma kahi o Ben Franklin ma. Aia kona inoa malela, a ike kakou ina hele pine pine I hilo ne ma, ike ia ka mau mau, ka pulu mau, keo ho I ma ka wa nui o ka ua, holo ka vai alela, ano, hoi ia e he vahi naile, he vahi unelu nelu. Ma leila I kanu ia I ke kalo mamua. Paaki ki paha ka noonoo ana pela o iai he kahua po vavai I ke ia manawa. O ke kahi mea ano hoi hoi no wai o lama, ma leila ke kahi hale o ke eliko lani. A leila ua ano lohe kako I ka moolelo. He maupule aku nei I hapai ai o kaimana no kona kipa ana ea me ke kū ana o, ka, kahawai, o ke kahawai pelea ke eliko lani. No leila aia ke kahi o kona mau hale ma wai o lama ke kahi. No leila ke holo aku o kou, holo holo ma hilo, ike ia vahi kahua ea no na makua kaliana ina keiki. E kapa no paha kako ia vahi ma kona inoa kū una o wai o lama. I ola hou ka inoa o ia vahi. A ma ka hoi ana I hilo, ka lele ana I ka mokulele. E mahalo kako ia vahi ma ka hoola ana I kona inoa. O ia ka pana aina o ke ia pule me ka mahalo I ko kako mauhoa. Ma Hawaii First Federal Credit Union I ke kako o mau ana ia alana I ka hikina. E ia mai ka ohana le me ke mele I haku ia na Joseph Kalima e ia mai o hilo hula.

0: celebrate ka afana wa no hobau akupa mahalo
1: oyo ohui ohana me kimele o wa no ho wa kupa a ina imi ana I ke ala e hoi kai kai ka ike o lalo Hawaii nui na ha avina I ho o maha mohala mua ia e ko niola hiki o niola hiki he mahele ia o ka aha punana leo e imi ana e ulu ko kako mako kau ma ka ho o mohala ana I na ha avina e ulu ai ka mako kau o lalo Hawaii mai ka pai a kahi a kahi ai ka pai ano mako kau malia he a imi I hoa ka mailio I pi ia e ka mako kau ano leila e imi aku I ka ike pili ho aku ke a hoi hoi ka hoi kai ka ana maniole hiki kiko aha punana leo kiko o roga e ho o mau aku kako e a mai o kumu ke li I rai shau me ke mele o

Pai o kori poe o pata e vehe ana I kia hola e lua o alana I kaihikina, wa kani maila ka hola e lima. Aloha nui o kou, o vau keia o ka vehi a hau oli loa, I ka hoi ana I hilo ka hui ana me o kou, ma anei ma keve kesa kesa, ma alana I kaihikina hoi. Eia ke mahalo kunei a o kou e kia naina hoolohe, pelapu ka mahalo I kahi hui ka ko okupa amau, o Hawaii First Federal Credit Union. Me ka poina ole hoi I ke kahua I paamua I ko ka aha punana leo me ko ke ia kahua le ki o nei. O keve kesa kesa ano leila. E nanea kakou I ia sande manoa ma ki ia la puleno. E mele ho o hano hano I kahi ali I o kakou. E ia mai o ka vika.

Oi, o pekelo me ke mele o ke awa I ki no ka ohana I hana. E kau kako maluna o ke ka aholoholo pū me ka vai kako.

Oi, o Dennis Pavao me ke mele o maki ai lana no kahi hoa o nga ili ma gaisen. Eo ke mahalo aku nei kahi hui kako o kupa a mau o Hawaii First Federal Credit Union i ke kako o mau ana ya alana i kai hikina me ke kako o pu ana i ke ia mahele o alana i kai hikina. Oi hoi, ka o lalo no e au. Hele ki pai lakou, ma nona ano lave lave like ole e kako o ana ka ho'oholo mua, ka holo mua ho i o ka ohana. Kipa ia lakou mā Waikoloa, mā Waimea, a mā Hilo. A o ka olalo no e au o kia pule he pili i ka pana aina o kia pule o iho i o Waiola mā. A e ia mai ka olalo no e au. Ke one anapa o Waiola mā. A olalo ia, ano paaki ki paha ka ike ana o iai aio o Waiola mā makahi o ia ka hua povavai kia manawa i Hilo. A ka Wahi a kahi ko, ua anapa ke one o Waiola mai i ka lā, ano leila. No leila mai ia o lalono e au o ke one anapa o Waiola mai. Kako o ia e ko kakou mauhua ma Hawaii First Federal Credit Union. Eia mai o Waipuna me Mark Kelly i ho'omalu.